0: Community about the community.
1: This program was produced by and first broadcast on Radio Hawke's Bay, a community access media station. Thank you to New Zealand On Air for making this type of programming possible.
2: Nara, kare manaman tayo kare mito may kare rugay tato iti harigin mo terawo. Te akumutan ito tato nga iti atyangani, naruto iti tay akarato, iti akumutan kati kutumong itato nato may kote yung umeiko ni, kare rari mito kaya niruto na ito nga yung studio, iti imachin ito nga iriko siya niti yung mekatoto. Kaya kita to kita to katoto, kote ruwa te iti tayo may ako, tayo mo, makuha te yung mekatoto. Te atyangani ra, te, ya, kare kiti adi tupunay, Inara, kani kita tu kimu ene, kare ero kue tatu iti, kalanga tatu, ono ubu tatu, kabiu kita tu e, tengai ku moku, tengai kari moku, kaku moku e tatu iti utu tatu kari kimu. Kiorani, kiorani ubu tatu, kato to, terau, horong-horong mai, teni kini tatu iti kimu.